0: takiwa.
1: Care o huomaa.
0: Na hakka waie haunei. Nga tamariki. Ana, kua kore noa he ture. Hei, tā te waiata ngoi ngoi. Kua tahurike koutou ki te whakaaro Pākehā, kua whakarerea a koutou tikanga, kua whakarerea ngā mātauranga me ngā mātāpono o tō koutou ao Māori.
2: Ai, tikanga!
0: Tūhoe, kāroha ki tērā ingoa. Tūhoe! He ingoa tūturu Māori tērā, e hiahia kei ana koe, ki te whakarere atu i ngā mea Māori.
3: Tēnā koe.
0: Hei aha te poi, mehenā ka pēnā koe. Te Māori te poi.
2: Kia ora.
0: Me no ki te river dance. River dance.
1: Māore mātau i te ki whakarerea ngā ahuatanga Māori. Kau hārea mai e rā ahuatanga Māori. Ka noho mai ki te whare mahana, whare maha nea nea, whare tino a tāhuara wātu. O te Pākehā. Pākehā ke te noho. Kia kore ai koutou e riro i a māwiwi. Ka ka mare te tehi te marae. Ka pāte rā mare ki te takapua. Pāte kau ka mate i te mare kotahi. Haramai ki te whare o te Pākehā. Ka ora koe, ka ora tō reo i tō mātou whare. Ka nea nea. Ka ora ngā tikanga i o mātou hōtera rānei. E harai te mea ko te wāhi, te mea nui. Ko te ngākau te mea nui. I te whare o te Pākehā, he nui te ngākau. Pirangi ana mātou, kia ora koutou mātou. Māori mā, haramai ki te oranga.
3: Ai, haramai ki te oranga.
4: Eka mā weti weti katoa ngā kōrero, hoi anō hei te wāhanga tuatoru e rongo nei koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira, hoki ora mai. Hoki mai anō ki te hōtaka, puku kata nei te hōtaka reo Māori nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, hoi anō, ko tahinoi ho te toa o te wāhanga rā. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmane.
0: Tēnā koe te Māori. Aroha
4: atuana. Māori katoa ngā whakaaru i tēnei wā. Kia mohio mai koutou kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, nā reira mā te wāhanga e haere ki nei whakatau kōwai katoa i te hōtaka nei. Nā reira, ko te wāhanga e haere ki nei kōwai ahau. Ko te mahi, he whakamahi te whakatauki ki te whakamohi atu, ko wai te kaiwhakaari, i runga i te kāri, nei. Nā reira, ane te whakatauki, ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri. Nā reira, pānia, haere mai.
2: Ia tere tere koe e kuie.
4: Hāpai.
1: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpaio ki muri.
5: Mariah Carey.
1: Taiwa, taiwa.
5: Whitney Houston.
1: Oh, Whitney. Ai, komete.
5: I roa a mion.
2: Te rangi matua.
1: Nai, te rangi. Whitney. E mui, hainga ki te tihi. Poroa ngā wai wai.
4: Ko te amorangi.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Aretha.
0: Ana.
2: Aretha.
4: Tei hana, ana mai. Oh, tūmai, aroha mai.
1: Ko te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
4: Kia tere.
5: Waitore o
4: waita. Te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
2: Ko te amorangi. Taiho, taiho, taiho.
4: Tūhoi, tūhoi.
2: Kia kaha e kuie.
1: Pai e te rā. Kōrero hia te kōrero, kia pai e te rā. Kōrero hia te kōrero.
2: Ko te...
1: Kōrero hia.
2: Wāno, wērai hā.
1: Waiata hia te tehi, waiata kāpā.
4: Kai te moio hea te tai, waiata. And eno...
2: Always be my boo.
1: Ko te amorangi ki mu.
2: Mikare haki hana.
4: Wai mare e koe. I puta iaia.
2: Wera, kopi kopi.
4: Kapa ke hana.
2: Nga nike hana kopi kopi nei.
1: Ko te
4: Tanata whakamataku.
2: Ai.
1: Yahoo nei.
4: Exorcist.
2: Kia kaha, kia kaha.
0: 네, 그때 아무랑이 김우와 아 그래 또 뭐 해야 되나 이탄가
1: 대가리.
0: 그때 아무랑이 김우와 그때 하빠요 김우리. 프레디 맥케레
1: 아 퀸
0: 프레디
1: 아 프레디
0: 맥케레
1: 프레디 맥케레
2: 세네 하나라
0: 프레디 맥케레 하프 마카 하프 마카
1: 야나 와야타네
0: 임페라토누 키야마 타우라
2: Kote amorangi, kote amorangi, kimuai, kote hapayo, kimura kowai.
0: Kapai kwe Stevie Wonder halaman banyak, banyak.
1: Ote, pakatay kie koroe. Te
2: hapa yo. Ingat ikut tengah pun. Ingat ikut tengah pun. Ya rai bar.
0: Kapai. Kala fiu ya.
1: Kote amorang. Ah, kote amorang ikim. Te amo. Kote amorang i. Kote hapa. Ah, tai, tai,
2: tai. Ekwi, ekwi.
1: Ah, tai, tai, tai. Te amo. Rangi. Kimu wa. Te hapaio kimuri.
0: Ko te amorangi
1: kimua.
0: Ko te hapaio.
1: Ne ne ne amorangi kimua.
0: Nari kore te pakumua.
6: E
0: no paia ne. E no ho.
1: E te whakara e ki tira waihata.
0: Elton John.
1: Ai, Elton John! He mama te
2: roi. O nga waihata katoa.
6: Ko Benny ne. Ko Benny me te Jets.
1: Kia ora.
0: Ai. Te kakuio. Kakua cho.
1: Anna.
6: Anna.
0: Ko te amorangi ki mua, ko te hapai o ki muri, i moe ahau i te tahi wahi ne Pākehā.
2: Kāni ai!
0: Āna!
2: Kāni ai! Kāni ai uru!
0: Kāpai! Nā reira, ko mohio ke tātau, ko ai te toa o tēnei whakatāetai, mohio marika nei tēnā koutou e tēnā. Hei tau tukoi ngā kono e tū tātau, he wai atakai te hāre. Apai tātau mā.
2: Ai!
0: Nā reira, kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, hewa i hoki mai anō kia runga anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Nā reira, e huama hei apopo, he kanuhi hou, he tima hou, kua pukukata tēnei, kāo, ko puku hoheke. Mā te wā.
2: What's that?

mai. Puku hoe te hotaka, kapai. Kua puta ngā kupu, kua puta ngā kōrero. Engari ko te mea nui I hinga te wahine mamāwhero.